Kwasin on the happy 98.9 FM Jilet Kwasida Obewa. A futuko do kukuna nyanya nyanya nyanya plus oko buk bagang bak bla bo bo bo bagang. Todia. Dredema mi jo. A lapa o lo ko jo ko pa jaka kama bo pa ta gaka jaka pa pa pa kama bo fleke tek pa vivi nang ono ono to dek pa klip no gang kao kaka kwa hukum fa pleto pa ya ye dek pa jo ro pa siga si jo di kazo si gang ha chi bu tu bu tu bu tu plus yo